0: Asante sana mitabu ine ya kameme kayo kamo igina gado siya mwanya muna unidu wago diya na pera na kutudikiriri ya okure guwade orato dikiriri yore Kenya na jawaito kasiya Kenya Na gudidikani ye Martin Janet niyarago itira live concert Kiumia tariki kumi na idato Neroshio by the way
1: Neroshio
0: Korea Ruiru Stadium
1: Ruiru Stadium Na nanguwa akoro akirugori ya nyebo idato dhe inye warumwe 3-in-1 launch

0: Mr. Lenny, yoke, wadira ko yoke, Mr. Lenny. Kama mlevi oka. Haya, star 624 hash, nakura school fees ye hawe, Elena Truta, nakawira kukua media max, Elena, uko api supu wangu. Nongi dhe nwa monika wakari yubagi.
1: Idaga idika.
0: Na wavajao. Zoko umudhe dona, esainete kushaina.
1: Nigua.
0: Anyway, gikuwa li horo wa zoko drako yate, shopping ni ya gris 40. Haya, school fees ni ya gris 60.
1: Nigua.
0: Business talk on a grigana.
1: You
0: should see how the coin.
1: Negua.
0: Star 624 has shocker.
1: Digo shocker.
0: Star 624 has no coin. Okay. Star 624 has.
1: Negua.
0: Ugan star 624. Aga kuga.
1: Star 624 has.
0: Goko horaria microphone. No.
1: Do horia.
0: Aya. Ajabu. Niatu mose. Taraka goer and I henya.
1: Tira.
0: Ngobe ho na ngobe nwero imasiri gigiri 6120 duvi negirigara ria 50 ngobe ho na ngobe nwero imasiri gigirigara ria 20 na baigiri no na ba ithathatu na ba ithatu na ba inyanya icio ni stoko urekirwo thimuine yaku ni star 624 hash
1: yes
0: Wanita.
1: Danita.
0: Na watidia.
1: Datidia wega.
0: Nwoka. Wanita ule jamu.
1: Ie muna haa.
0: Museum.
1: Museum.
0: Ie. Ie.
1: Ie. Hanyita na karemwe.
0: Dibena kakale ya kaima kakajamu kau. Nwoka. Rugu gai. Dari waka make mistake ya kwegira university.
1: Ie.
0: Rugu waka etiki.
1: Ayo dike tija. Ayo nede miwe. Ayo dike galia.
0: Mwode kufu kuna nyama.
1: Ehe.
0: Nanyita ihede. Reima naiga kwa.
1: Ego deo giatiriri.
0: Mwode dena jaro mitawe.
1: Ie. Ego
0: Andre igua wega muigua goguo. Ni ndirakora ta ndireyo nanda.
1: Yeni. Fika goguo.
0: Karut, tu ni ka ya karu.